Okay, all right. Siyabonga kakhulu ke ingoma ke bese kweyokugcina ke kulezi ngoma ezicelwe abalaleli ingoma number 10 kaphendi iphi imethi ke uJehova sekwenzile lokho ayikuthembisile. Bicela sikhumbuze umkhize kanye ke nojikelele. Njengamanje sesithi ke hashtag sisika elijikayo. Makhona kofisa ukubakhonzela bakhonzele ikakhulukazi laba esibe nabo ukungena emoyeni ekade bengena ke becela ingoma abalaleli kade sithi hashtag sicela kwezikhona. Mina sengizosika elijikayo. Yes, kasi ke sithi kusele 3 minutes ngaphambi kusheke u 22:3 nje manje ke ngisejiyayo ngalaba abalandelayo sejiyayo lapha na ke ngoma Putin ubecela ingoma kaNongcebo Buthelezi bese ngizosike jiyayo lapha nobuhle bengwe ubecela ingoma kaAndile kaMajola kwazoba umama uSikhosane ngisike jiyayo ngayo ubecela ingoma kaSalbi Cousin kwazoba uMagatsheni lapha eMaqongo ubecela ingoma kaQiniso Ntsele Ngiphinde ngosike jikayo lapha ngosikhumbuzo umkhize kanye nojikelele bebecela ingoma kaPhindi P. Ngisike jikayo ngomambona becela ingoma kaLusanda Beja. Ngiphinde ngosike jikayo lapha ngoceliwe Gwala becela ingoma kaSipho Ngwenya. Umazondi Ngobo kanye noAyanda Mabuza bebecela ingoma kaThobekile ngisike jikayo ngabo. Bese ngiphinde ngosejika lapha ngoAndile Mthembu obecela ingoma kaSihle Mathunjwa kanti ke ngisikejikayo laphana ke ngomaphinda Izabe noJanet bebecela ingoma kaSifiso S. Seleke nje imizuzu emibili ngaphambi kushaya u-22 sesithi hashtag sisika elijikayo. Yangiphile ngibonga kakhulu ke kade bengifisela kusukela uhlelo lokuzalwa izolo ngiyajabula kakhulu ngiyajabula ngendlela emangalisa kunene nokunjalo ngifisela kusukela uhlelo lokuzalwa oswini la izolo.

Ya sabakhuluke nkosazana dodha mthana nomaster KB babuza bathi ke baphi na oh madoda ngoba phela khona asebahamba phambi kwethu uthi ke oh nkosi engake nje besikhumbule lapho bekhona ngoba nathi kusasa sohamba siye lapho bekhona isikhathi sami ke sithi ke sekuthela nje imzuzu eyisithupha ngaphambi kusheke elesithathu ihora uyangena kumlaleli la uthi ke hashtag isika ejikayo sithi ke mntanami siyabonga usibusisile ngakho namhlanje umculo uyamthukozisa udabukileyo sorry usethi ke ngihambi kahle uma singihamba obhalile umama umshengu ulaphaya kwampande engasesitolo karama siyabonga kakhulu ke mama umshengu siyabonga ngendlela emangalisayo ya sekuseleke nami imzuzwana ukuthi ke ngivalelise ngakhohlwa ke ngo-3 izobikhona inganeka ATLs.

injalo lento mntana umuntu injalo lento nganaka baba akangisho ngithi ungena ke unhlanhla nganincane ka 8 years umntaka moloyiwe balaleli ingani kulesine ulesino lohlelweni ngingena zinsuku zine 4 yona lenyanga yesithupha uJune molweni sanibonani.

0: ngena nawe mlaleli sibavusa abantu, ngena nawe ngena kamama sibavusa abantu. Okungena lapha ku 0W3 342 3970, OW3 342 3970, noma ngena kule OW3 342 2391. Anguzame nawe. Oh, wabaleka lomlaleli, wabaleka lomlaleli. Nangebuya molo.
1: Yabona tatambo
0: kamfana.
1: Yebo.

umkhulu esine namhlanje ngendlela ngendlela sengathi bangaphuma kahle uNkulunkulu abesusele ugibe kuyokhulekwa bomama bami nisezovuka nilungise kulungeleke angithetheke kulekundla ake ngiphume ngalomnyango engene ngavo ingakho ngaliphi imbuleli ngithi ngayo liyonguma bayaye

0: asizuzwana nengane umsizi lo kwaPata evuba masi ethi sinilalele.
1: Alright, kanti ke uKatalia kaStufuza uthi sasitsho hashtag BKA speaker lemele uyihle ngahlukana nobaba wayo yazi ukuthi manje kose
0: kumalalele sobona. Siyaphila njani?
2: Siyaphila. Angicela ukungazisho la ngezinye ezithile.
0: Mhm.
2: Yabona lento yamanje isikhathi esikhula kuzona abazali bayashiya.
0: Eh.
2: Once umzambi ekhaya nekhaya yashiphizeka.
0: Mhm.
2: Uthola ukuthi kwawona ama-siblings onawo akukho ukubambisana.
0: Mhm.
2: Yabona nje nawuyanisela ngami. Mina ekhaya imina obheka ikhaya. Kwale sekufika leso sikhathi sokuthi mina obheka ikhaya ngiyaphuma ekhaya ngiyokwakho wami umuzi. Ngibe kade ngiyikhulisa iy'ngane zami ngila ekhaya. Ayibo leyo yinto. Mina ngicabanga ukuthi kusuke sekufanele ngibheke into ezoba good for ingane. Ungayi ngokuthi ayiye kumama ayiye kubaba. Because nobaba awazi ukuthi u-responsible kangakanani. So into ebalulekile ukuthi nawe mzali uyazazi iy'ngane zakho kade uyikhulisa ukuthi zikhula kanjani. Uvele ingane efanele uhlezi uyikhulisa ngendlela yokuthi nangesikhathi ungasekho ikwazi ukuphila nabanye abantu. Kodwa sesekufanele lapho ubheke ukuthi yini ezoba good for ingane. Ingane ke iyakhula, it's not like ingane uzohlala nayo forever. Yes, ngenzeka uhambe nayo ngithisa le njobe sisanele umamzanele kagesho nje naloko futhi kubungeni ukuthi mina ingane ngikhulisa kanjani because at that age la ingane ifanele iyofunda khona zizosplit ingane kuyafundwa ziya ngokukhula kodwa kubaluleke ukuthi bhekane mina loku okuzozisa ingane okuzoba good for ingane ma ukuthi hleli nomama ingane izohlala the certain period naw usayiplanela usayihlelela ukuze ingazifike kule stage la wena uzosaba khona ngisho ukuthi ibe

0: Ngisho kumnanga kakhulu ingoma ethi celebration isinje Jehova. 40 minutes after 9 so isinje bo 20 provoke shala phane hora nje la 10 o'clock. Sakazwa namandla mkhulu FM 7.7 FM. Ngiyabingelela nje kuzo zonke indawo lafuna khona mkhulu FM ake ngimbambe nanku umlaleli. Usemoni sawbona. Molekai. Ngiyaphila mina.
1: Labazani njani?
0: Ngiyaphila ma.
1: Ngiyaphila. Hey yikho wonke empilweni zethu siyabonga.
0: Ah, ngisingasukelani kuyena kodwa.
1: Hey, singayaphi ndofene?
0: Ah, singayaphi ma.
1: Umazini lo wala konkabini kuzwa kahle. Uzandile nje amazi.
0: Uzandile ke u wasekhaya ngqo.
1: Mazi kahle nozinto ngisuma wakho.
0: Amen.
1: Ubholi kubari wami nami.
0: Hawa, ma ngibonga kakhulu ma wami.
1: Siyabonga kakhulu azamnandi ukuthi osenzela lona kulesini.
0: Amen.
1: Nawe nje sikulalela.
0: Awuniphile lapho konkabini.
1: Siyabonga kakhulu. Nana no kosila kanzamini. Yabona kosila.
0: Ngibabona kahle.
1: Nosizathu.
0: Yebo lapho sizathu bhaka phezulu he.
1: Ukhona makhodi wakwethu.
0: Amen.
1: Amen siyabonga.
0: Siyabonga ma. Ah madoda lapho ngaphezulu konkabini ngiyabingelela. Ah Nkosi yami. Ah kwafona kwazuma. Amandla mina Nkosi yami. Ngiyabingelela nje lapho yonke indawo lafa ekhuluma uMkhulu FM. Sasibona niyaphila ke ngiqhubeke ngifunde laba ababhalile bangasho ukuthi ngibashiye ngaphandle mathi nje. Yebo angeke ngenze kanje akeke ngenze kanje uthi ke ameni msakazi ngihle nawe kulwesine ngibusekile obhalile umakasi yobusa kwa Poinande sinathingi ngiyabonga watcha ballet says dumisa inkosi waze wasibusisa ekseni sawbona nawe umambona sawbona ma uyaphila.

ufunda le verse leli amahubo chapter amahubo chapter 35 ngicela nje ukuthi bele ngifunde njoba linjalo nje ukuze ngingaligeji. Yes, amahubo 35, yes. Ngifika kuwena fast nje, angazi uma ungcolo wena ngifisa kuwena fast. Hey, Nkosi yami, hayi ngabe kwenzeka imiriki. Amahubo chapter 35.

noma bethu bayaqeda ngayo ufanele ngespring uyashona phansi aphinda khuphuke uzothi noma bangavala ngento zobathakathe kodwa ngenxa yesola uNkulunkulu singena la kutsho ngena khona siphuma la kutsho kuphuma khona ngenxa yesola uNkulunkulu usila seboshiwa jele ngoba weyisola uNkulunkulu bambhekile la hamba khona wadumisa yena kubonakala vuleka itilongo kubonakala vuleka itilongo noma bethu bakuvalele ngenxa yokudumisa yena ngenxa yeso lakhe kubonakala uphuma esimeni bathi uphume kanjani ngoba sithile siqedile ngaye kodwa ngenxa yeso lakhe ngizothi mina ungamsukele umuntu akesweni laNkulunkulu amnyeka lokho esandleni ngoba kesandleni kenzeka aphunyuke ngizothi ubukwa uNkulunkulu

0: atunga mtsindi atsama ubo 35 ihubo lika David kosimelana nabamelana nami ilwa nabalwa nami thatha isihlangu usukume ulwe yakhumbula mekuthiwa kuthatha isihlangu suka kuyempini izothi masula nomntu kaNkulunkulu sakusukuma izulu uqobo lwalo sakuthatha isihlangu luyalo empini izothi usukuke ekingeni kakhula nomntu kaNkulunkulu ngoba umntwana kaNkulunkulu umusulwa naye uJehova uma sekusukuma yena sakusukuma mafunga angajiki sakusukuma umafohla sakusukuma u-Alpha sakusukuma u-Omega sakusukuma uJehova fohlayo ungalingiphutha wenza iphutha ulwe nomuntu waJehova umntwana Jehova okesweni lakhe umuntu okesweni laJehova akafani nokesandleni saJehova okesandleni kuyenzeka aphinde asuke ngenxa yokuthi isandla sibuye sidedele kodwa iso hlezi libuka ihlo uma lingacimeza kodwa uma livuka livule ihlo libuka wena uJehova kuthiwa kalali akalala kezeli njengoba engalali iso lakhe libheke thina zothi mina umsukela umuntu kaNkulunkulu zothi uhambe uyoxolisa kule nceke kwayona hamba uxolise kule nceke kwakho umuntu errong ngayo ngoba usukele iso laNkulunkulu alenze iphutha empilweni xabane nomuntu waJehova ngoba iso lakhe oke sisweni laNkulunkulu akafani oke esandleni saNkulunkulu umuntu osandleni kaNkulunkulu kunento oziyekayo angaziyeka uthanda uziyeke kuphoqa usuke ngisho Nkosi yami kunento efuna usuke kuyona ngoba uNkulunkulu usafikile kuwena sihambe sekumanqampunqampa naye intokazi ke esweni laNkulunkulu sifikile naye intokazi ke esweni laNkulunkulu sazike ke esweni hayi hayi ke esweni mlaleli ke esweni ke esweni laNkulunkulu sabeke sekumanqampunqampa naye izothi nqampu bashola inceke yami iyathi yathi fahla fahla yabe sihlala phansi kwabonakala inceke ishumayela kakhulu othi awunceki uthe fahla fahla nje yathi ayinceki cha sokufahlaza akhe sihambeke semanqapunqapu naye intokazi intokazi uRastafari wentokazi
1: ithimba lezindaba kumgumudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo amanqampunqampu gamanxa kwehora leshumi emsakazweni mgomdlo FM nesinhlanhla zimo sawubona mlaleli uzidonsela amanzi ngomselo we-AFF esola i-Mash and Mash ngokubulawa kukanhlamulo Sambo kanti-ke abahola izibonelelo bayakhuthazwa ukuba bashintsheke amakhadi abo akwasasa ngaphambi kukamhlaka noma sizinje ngaphambi kuka-Augusti ngonyaka 2026 mlaleli nihlangabeze uma libumbana ihora leshumi nanye sengikuphathele lezi kanye nezinye sezigcwele
0: Ntokazi nibanjwe amandla ni. Ngiyasola ngathi nibanjwe amandla. Nonke yazi noqalile ngiyambona ukuthi kona amandla ambambile.
1: Nibanjwe amandla phela into yasekhaya mfethu asikwazi kuyiziba. Uma sekhona yo akazibeki.
0: Uma sekhona. Naku la kuthiwa kufuneka balungise indaba yamakhadi.
1: Yebo yebo yebo yebo.
0: Ngoba phela kufuna balungise ngoba phela manje bangathi kwagadi ma uma wabo beyakhona.
1: Mhm.
0: Kufuna basheshe baye ukuze ukuncane ingene
1: eyi.
0: Kuncane inkangenze kuthiwa ukuncane kukho ngenxa ukuthi manje bayanga.
1: Sebenze njani sebayampampa ke manje bafica ukuncane. Kungekho kuba betshelwe kusanesikhathi uthambani niyolungisa
0: ngiyabazwela ke baba beyingane ngalolu suku ingasekho babe ingane ingasekho ngoba phela kuyothola ama-message amaningi
1: ehe phela kube kufanele vele ama-message andize
0: kodwa ngenxotha ulungisanga wena
1: hawu iphela kahle kahle lento ithi ngilungisile angilungisanga wena njengoba bowengane fanele vele
0: vele kufanele
1: mthetho loyo
0: mhlawumbe ngikuthuba bowengane uthi 1000 sizothi baba uthi 1.5 ngoba manje okuncane akufikanga kuloko
1: uma indleko vele zingaphezulu kwalelo 1000 okuncane ingangenanga eda
0: Hehe bafana ke nezwa ke zamani nezenkosi ukuthi ke nizama ukuzibamba sambijana sakuzonga sakuzonga lakhe sakuzila sakuzila ngoba batho mabe oma wabo uma kuncane kuncanyana ngiya edeka hayi ngichaba fethu okuncane ngisakudingi mina okuncane hayi cha yabona mina mekuthiwa pengu ngiyakufisa nomncane

hayi mlaleli ngiyazama ukuthi le ngoma nje angazi kwenzakalani ngayo iyangiphikisa ngazi kanjani angazi kanjani ke ngenze kanje

hayi mlaleli cha into inkingi ngakumina impela ngiyabona ingakumina inkinga vele nje ngenze kanje umsazi namandla mkhulu FM 7.6 FM cha senze kanje vele ngikuphe mfuna ukubahla ingoma kodwa manje ngiyabona ukuthi cha hayi ngeke inkinga ingakumina cha ingakumina ingakumina impela inkinga avele nje sithomoya sithi ukuthomoya imbijana sithi nje sithi ukuthomoya impela sithi ukuthomola sithi ukuthomoya impela nje yes asike sithi ukuthomoya impela nje impela asambeke sothomoya

rathi emakhaya ngisa rathi kodwa hayi ngiyanibona nje ngabe inkinga nje izenami ngabe inkinga nje hayi ngabize nami yabo inkinga ngabize nami okay aqhubekeke nohlelo sokhuluma ngeke ngihloke sokhuluma ngaso namhlanje esokhuluma ngaso nje osukulina namhlanje ihloko nje esinamandla yes.

0: udingeka isenzo. Isenzo eyidingekayo, sidinga isenzo. Singabantwana bakaNkulunkulu sidinga isenzo. Action edingekayo. Yebo umkhuleko ubalulekile. Kodwa into oyidingayo ukuthi udle mawufuna ukudla. Siyabonga baba. Siyabonga abanikelelo abantu. Umkhuleko unendawo yawo. Nasisu futhi sayidinga into yaso. Sisa sikwenetwe. Umuntu mayethi ulambile akanikelelo. Amen. Oh, siyabonga baba.
1: Amen. Ake ngifunde lo bhalile ngapha, uthi lo bhale ngapha ke ngiyakuzwa mina baba uBank inamandla. Washo bhala lwathi abeka indaba nceku kulabafunisa abanabantu abasiza ebakwabo bebaqashe kwezine izindawo kodwa ebandleni kunomama abangasebenzi andiyinceku ezinendaba nabazalwane abangasebenzi. Kuthandwa laba abanikela from Nonjabulo Madela emqaleni. Yes, usho njalo uthe emqaleni. Yes, umsakazo onamandla mkhulu FM 7.6 FM. Angeke ngenze kanje ngithi nje sithi kugwinya amathe kancane imbijana. Yebo, injalo-ke nje indaba. Injalo-ke nje indaba ngesikhathi ke manje ke 8 minutes after 11 umsakazo onamandla mkhulu FM lohleli naye ke uSihlwe kaBhengu. Yes, Pastor Sbhengu impela injalo ke umsakazo onamandla. Mshina buyimpikiseke iyangiphikisa ngapha angazi kanjani. Okay, so ilungisa le ndaba yale ngapha buyimpikise angeke ngibheke ngapha ke angeke ngibheke ngapha ngoba hayi ngapha iyangiphisa nje mngithi ngiyangapha. Okay, senze kanje nake sidothi ngoba mina ngikakhulu. Yes, umsakazo onamandla ase so cishe kwenze okunye ke manje hayi cishe kwenze okunye. Okay, esikhathi njengoba sengishilo-ke isikhathi-ke 8 minutes after 11 injalo-ke nje indaba ke sidonse-ke iqhawe lethu-ke laphana-ke uSifiso wakaNcwane egameni likaJesu. Amen. Akesidonse lapha-ke
2: siyakhuleka
1: siyakhuleka baba 9 minutes after 11 dumisa iNkosi uSihle phezu
2: sithi bayele.

Joy amen ithandwa sethu siyabonga sibusekila li usisithola kwaphansi. Uthi hayi amagama ethu nje ethu sibizela kanjalo ngisaboke hayi uAlinaki noBubi. Ngingidotela phala madoda.

empilweni ungalinge uyeke uqala kabusha noma kuthi inkinga zingakanani kodwa ungayeke uqala kabusha noma kuthi ushayeke ngakanani ungayeke uqala kabusha noma kuthi impilo uyibone ngathi siqedile ngakho kodwa ungayeke uqala kabusha ngiyazi kini ukuthi ayike graduate ngiyazi kini ukuthi akekho ophumelelayo ngiyazi kini akekho ongaqeda umatric akekho uqeda umatric kodwa ngilothi mina ungayeke uqala kabusha impilo iyaqala kabusha impilo yeyilalela qala kabusha impilo impilo qala kabusha impilo iyabuildwa kabusha noma kuthi usube nengane ubonakala ngathi usune ngalo phindwe uba nengane rejectile ekhaya kodwa ngilothi mina impilo iyaqala kabusha angafuki uzithathe uhambe esikoleni ufunde ube into bakubuka nothing but ube something kunabantu abakubukayo bakubuka nothing but ngilothi mina we are something ngizothi mina usuvumela isimo sithi uyisimo usuvumela isimo lalela usuvumela isimo sithi uyisimo usuvumela into ekushayile ijona sekuqediwe ngawe vuka vuka wake up vuka uthathe igxathi laphambili usuvuma ukuthi wena sekuphelile ngawe abantu babuka sekuphelile ngawe ukuthi abantu konxa nabo sebekusaba sakunika ithemba ngizothi mina vuka impilo iyaqalwa kabusha yazi nangokwakho ubone ngathi impilo isiqedile.

awe yazi ngokwakhulubele ukuthi cha abantu vele siyabona ukuthi noma nakukho kuhlangana empilweni yakho impeli yaqalwa kabusha noma kuthuba kumnyama kanjani noma kuthuba kumnyama kanjani kodwa impeli yaqalwa kabusha noma kuthuba usuzalile ingane waphinde wazala ingane bakureject ekhaya base kuphelile ngawe uzothi mina qala kabusha impilo vuka uzithathe usubanjezele into ekubambezelile usubanjezele ingane uthi kuphelile ngawe usubanjezele ukuhluleka qala kabusha ukuhluleka kuwufakazi bokuthi usazonqoba ukuhluleka kubufakazi bokuzama njengoba uhlulekile shuthi uyazama uzothi ungayeki ukuzama qala kabusha phinde uzame futhi phinde uzame empilweni ungayeki ungayeki uzama kuyekwa yeke kungayeki ukuzama yes abantu bakulahlile kodwa manje uthi mina ungayeki ukuzama phinde sebekulahlile babona ungelutho usucula edakamzweni noma uthi usuyayeka bathi no hayi udlala ngathi lo uzothi mina usangaqala kabusha khona sengakwenza asenzeli bonenzela wena uzothi mina empilweni noma sebekurejectile abantu sebekulahlile kodwa impilo iyaqala kabusha noma kuthiwa abantu sebethi no man into engeke usayenze ngokuthi impilo iyaqala kabusha noma sekuthiwa inyembezi uyazikhipha kubuhlungu abantu bathi bebekubuka babuka ifailure ngokuthi kodwa mina impilo iyaqala kabusha let me tell you are the winner lelela defect ukuthi usaphila defect ukuthi umphefumulo usaphila defect ukuthi uyaphefumula defect ukuthi uyavuka uyakhuluma uyenza konke khona into osangayenza uzothi mina noma sebethi sebeyavala lelela sengiyaphuma bamba la sengiyaphuma sengiyavala manje ngokuthi mina impilo iyaqala kabusha noma kuthiwa isimo lelela uma ungabuza imathi millionaire iqala into incane bayihleka umakhelwane bathi uzamani wazama itakshop uma mbone senesitolo esikhulu esevuma emphakathini thiwa imillionaire ngizothi mina bamhlekile bamhleka bathi uzamani ngoba lenza kuyona yethu lelela bathi vele ukuba ake kuphumelelayo yena uzophumelela kanjani ngizothi mina impilo iyaqala kabusha ukuthi ekhaya bafeyilile wena not a failure ukuthi abadala bafeyilile ukuthi ukhondolo sekhaya kufeyila bathi wena ngoba usaphila khona usangakwenza impilo iyaqalwa kabusha usuvumele isimo sasekhaya siphile phansi kwempilo yakho let me emphasize this empilweni musuvumele isimo sasekhaya ukuthi si-round engqondweni yakho siphile engqondweni yakho kunento ongamele uyiphilise kini kunento ongamele uyiphilise engqondweni ukuthi kini niyafeyila mabona unodadewenu babe ney'ngane kwangako kungalunga lutho mabona unodadewenu mabona unobadadewenu baphila nje sebehlele ekhaya sebeney'ngane enga-3 nga-4 kwakho akwenza kulutho empilweni bahleli sebephila impilo kunde no bababoy sebephila ukuthi nokhona kuzothi wena lalela impilo iyaqala kabutha wena usangaphinde uzimele empilweni uvusa umuzwakini usangaphinde umuzwakini uqale kabusha ngawe ngiyazi kini vele i-poverty into yakhona senitshela i-poverty into eniphila ngayo senitshela ukuthi ungazami into eyasekha vele uhlala phathi noke ningasebenzi nitshethe into ekhona ngizothi mina impilo iyaqala kabusha doesn't matter ukuthi kuyaphela ngizothi mina lalela khona okuqalwayo uma ngekhathi iqalo ile silanda khona amandla amasha sibuye njengamandla amasha sehako sam ngizothi mina khona into ezoqalwa kabusha ngawe wena sekuphelile ngawe wena ngithi mina ngokapheni ngawe ngoba usaphila emndenini wakho ubona bebengenzi lutho sebe sekuyinto yabo ukuhlala nje ubona ukuhlala wathi kwahlala yedwa sonke siyaku-apply ukuhlala sisibone kuyinto e-right awuyibone lento ayikho right awukuyibone entakini yabona entakini ukuthi ninenza into efanayo awukuzibonele wena lento eniyenza ayikho right akushintshe ngazi yini sebenibona njengento efanayo wena usangashintshi ukuthi yabona kini usangayishintsha le background yakini usangayishintsha lento akini yokuphila impilo efanayo yabona impilo efanayo yakini nje ukuthi noma mina ngiyayifeyila mina ekhaya vele siphuze sikhule nje ekhaya vele kwinto mekuphuza utshwala nje kwaba kwaphila impilo enjalo kwaphela nje ngomuntu umuntu nje waphelela iy'dakamizwa vele sekuyinto yakhona nomani nobaba wenze njalo nodade bethu uthothi wena khona khona into ekhona uwena uzovusa ikhaya unkulunkulu uthembe wena mina ngiyabona ukuthi wena usuthi noma sekuphelile lalela khona usangakwenza sengiyaphuma umnansi ndawone balaleli bekumnahle ndawone nabo ngusihle phenge bekumnansi ndawone 0334237 sengiyavalelisa hamba ithambo sengihamba 0334237 noma ubhale kwathaphu sengiyahamba ivalelise ake ngifunde lokukhulu ukuphutha umuntu hawu mfundisi amen onamandla le ngisangaqala kabusha la i-13 amen.

0: sangaqala kabusha sangaqala kabusha 51 minutes after 11 sengiyaphuma sengiyaphuma umsazweni okunamandla mkhulu befem bekumnansi ndawone bekumnanhle ndawone yamene baba umfundisi wami lazi langini akeke ngimthatha semoni sabona molekhaya molekhaya molo
1: molo mfakazweni njani
0: siyaphila ma
1: siyaphila siyabonga kakhulu ngikulalele ngisemsebenzini mina ngokuphinda ikhuzayo wakaphatha amazwi akho akhaya ubaba siyabonga Nkosi yami uJehova azasikhulisele wena akubuthi sasigcinele wena siyabonga nangengoma zakhe ezimnandi baba
0: amen
1: siyabonga amen
0: amen siyabonga ma uthi lo amen baba umfundisi waze lanamandla ngiqala kabusha ngingena lutho kodwa ngiqala kabusha ngikhetha mina nabantwana bami ngaze ngaphila sibongile mafu ku Baker Street ngiqala kabusha amen kulungile baba hamba kahle uzandile inkabini embizayo uthi amen tata siyene babhayi uzondi lo Okay, I'm getting bummed. Someone, someone.

Ngizobona ukuzokushala phani hore lesithathu sinda wonge uyalaza udaba kumsazi womgungundlovu FM. So lapha nama ngabe singena lapha na 1 o'clock sithole indaba ezigcwele noza kwethu sinikeza indaba ukuthi lwazi bese siyaqhubeka njalo nohlelo lwethu umsazi wakhe umgungundlovu sithi nje kona lapha na uprofet Makeja ngekusuke khona usuyizombambela sithi khona sekwenza konke angazi noma ke uDr. M uzokwazi ukuthi uba khona yini ngenxa yokuthi nje ubeyade ngekho but ke let's hope ukuthi mhlambe uzobe khona noma mhlambe ngocingo noma ngani engasaqhamuke ngayo but sina nawe siyaqhubeka ke senza njalo ngakhohla ke sithi nje bebade ngile laba phathi iport lonke lomsakazo iloma sanibona happy birthday mabe khona uzalayo sinamhlanje simfisele konke ayifisele kona sileni mini bebade.

0: Ngicela washing.
1: Wakhele yipi inkosi?
0: Inkosi angiyakhele mina ngakhela ubaba.
1: Cha ngisho isigodi wakhe kuso.
0: Asikho isigodi engakhe kusona mina. Umuzi kababa usobani? Ngani ndathi umuzi kababa ngufa isigodi nje.
1: Ngibuza induna kuphela.
0: Induna? Hayi, yangiphethe, ayiphendwini mina.
1: Umuzi wakini kubhekwe ubani?
0: Ubhekwe yimi, mina nduna sekhaya ngobaba nomama basekho.
1: Wadabukaphi wena?
0: Ah, ubona ngidabukile, ngidabukile.
1: Ncanca, ngikhuluma ngenkaba mina njengomzulu. Inkaba yakho yafalana.
0: Bamnansi la. Imbuzwe yihembe. Inkaba isalanga ndawo.
1: Awakuphi inkaba?
0: Ayiwe nansi, ngingilala ngivuke nayo.

Prestige jika manje emzuzu 26 minutes past 7 ngiphuthuma ekulandeni ngomnandi kakhulu. Kenny J umayethi nje The Moment kwi-album yakhe yango 1980 ethi nje The Moment. Thembu zethokozela le ngoma 0623151986 asibeni sonke sikhulume le nto yebullying ukuthi wena ngenza njani njengomzali noma umbheki uma ingane izofika ekhaya nje ikhali siyahlukumezeka esikoleni.

0: Ayishisha napha namhlanje isikoleni.
1: Hayi bashisha basidedela namhlanje.
0: Hayi no.
1: Kudliwa namhlanje la ekhaya.
0: Sipheka uputhu nobhontshisi.
1: Awu. Namhlanje uputhu futhi.
0: Hawulungele uyalazwe na usizilala ekhaya. Njengoba ufunda nje sithembe wena. Nawe uyasazi simisa la ekhaya uthi sinjani. Sesithembe inkosi uthi ngawe izosiphumelelisa.
1: Hayi. Soqhubeka siphumelelisa sifana ukukhululeka. Sayithemba inkosi.
0: Okay.
1: Angibheka ukuthi kudliwa.
0: Bheka ngale kitchen.
1: Okay.